Wakana Pamuo. Hey. Sanyana Semtia. Oh. One year time. Adrubu so. Wabaya wusa. Abano. Wakana Pamuo. Ha. Sanyana Semtio. Ha. One year Tanya. Adrubu suwe. Wabaya wusa. Sika samno. Wakana Pamuo. Yeah. Sanyana Semtia. Woni Antonio, Adubuso, Wabaya Wusa, Tia.